yetu ya merci beaucoup kwa kipindi yako na interesante kwani umenishukuru lakini baba hii emission mimi nisi zipata na mona gani na kwa nyeta baba na mamisho na batangana buhano nyeta araba na ni gratuit oyo amalo kwa bende bya misisa njenga pa ni karase bando bakaba kanaha bakaso merako lakini injenete kumbe ina kuhabi okoyera oteregula na saa ukafanya planification bana betu esa yo ukaba ne kazi ire tre randable donc yarata matonda na uwanza hano mulu memuyima mbo mu murichi ne kaula mo Joseph aba kasome cho biblia banashi nero omwa myama lotishiwe shonzoli omwa mema bere krabandu mo chiwo chiwo bakumwa bahe atichishi iyende ngatukiri rinyi kumbure shonzoli sha yeseno lakini mambora bana omundu muyima omo murichi tena ngana troka pa maendo mulu menyewe ambo Joseph ukana kumbule shonzoli na atino omungu awalobola yokatukiri kumburashi ate munga lotra cheno gawaza munashimu mukara somesha biblia ngombe saba ziko na meza ngombe saba kama za kuvonda ziko na meza za kunenepa nenepa bo na kama na mevemba saba ya ngano nyuma shivyo toto kato kasomera cho kwa radio lakini bana betu echonga babora omwa mimo batra ha ibuna mudlui maneno mubiri oyu kusudi aka enza leji se ya sika tulikako konde Joseph Robert ato mwame angaro ndiri ya bando bwenge konde miaka saba yime mwasayo mukene nereba nganaveka sasa kwa remo planifikasyo eba nganaveka kusudi miaka saba yikasewe mbere enzala emisi ilisi ya sika ingro manzale nene kundukwa shetu wabarebe kechi edia sasa la planifikasyo lakini omfalme bere belangira obwenka oyuka planifie akalomo sana nzale kandi asa ngokoburi endrata ta ndi boy na mluni ni tra pana betu omumaisha utashiri planifie enja cha yao yere tres sombre omumaisha utwa menya utenengana planifie kusudi ni ulo moto wa haujini enja cha yao niti ni mrimi asewe shatokao eske unashe enja cha yao Memu na bwira wama yera kabahata mbu mwalimu orehage mwalimu ya ujini siyenu mwalimu akondo namo pokoro loke bulianga kuho moto ngirianga lutwa moluke loke mupaka mizi fulani ilia eta purtu ukashe kutekasa akatambese kachere voici l'état Niti mutaksimene orehaye injena omuntu afonye taksi yoku omanyimeshe magumu owari omumoto wabene asanga kuwa owawo wawo sakana na misisa tem ukata ko mmoto mushonzo nonu nifino ya ujini yetu sina nga kuwa waka nsha kutesa lakini kumbena kuwa waka olamu haujini waka ndi kuwa teacher nere wawi iwa ira na wakuwa wawo ngakongana kubara jitu ya partiri neya ope kustruiri emo nima olafela semene pase baba Uchina reve? Narona ote babe, kusudi e planifikasyo yetoke, nangaye ranyete, eche kwanza chachin. Uwebe ne ikona mo vision a long term. Swa ili vision a court term. Ili tuliri ya humbari ya. Swa ili vision a court term, no? Kumbo ili vision a long term. Iwala ngerebere hare. Wapote mungu, kesho yangu ni itakuwa na muna gani. Neruwa ewa planifio. Na mabu ula nungo moto haujini, ngataka wako taksi, inganabika nyingiriria, nero luke lukolo, inaya kulako motre, Ebero vyo mwenja cha, omote nga shanga senyawi nyini kere, enye namuri ya matunda wa omote wae. Ilifu avari la vizyo aloter. Echa kavere, se la disipline. E karasi, ito traba na mwisa wari yomo karasi. E tuka ire, e karasi yomwarimu ambu yomu direkter de disipline. Por dirika, akatu fer revenir a la rezo. Hauri ya kosa, berine nganatu, no, kufatana na kosa hii, utakukotua kwa masikio mwinji, direkter de disipline. E disipline ne chendro cha maana omu maisha. Na umabutiaba na vahu, ushario kwa matunda, au wabu kwa munja acha, umbabine disipline, pa mabaji tondeka, baka kambu, aba na vafulani.
Si wangabia ngaba naba fulani. Si wangabia ngaba naba fulani. Naruna o wananahereche. Wananahereche mba. Oyo baba wa fulani. Oyo mama wa fulani. Se priske abana mba kaye tondreka. Nero abashakulubu. Pamabio moraha ya rekure mbera. Omabu shakulubu wapu.

Lakini sina shi olumbolu ngwamalu shamoji. Olumbolu ngata kalu sana nenyu. Eriba kajake na braba chengororo motre mawage. Eriba kajake muri le bienvenue comme eso palosa tukande bapokere twabaongoza. Mechu shukana kalaga ko tukande ko hacho. Pauli kiriba tubanza bato yababuya yokarondo mulume akagenda korina. Nimufire chende chage chaho. Nyebere kera mumulu mwa mumbere misi sa Jackson mujeha kuba kanyebere kera batya. Tukabana ku 0 9 5 0 3 38 0 4 3 8 3 5 34 38 Atende mokande ya tomborere. Oche.